Ngiza ngegama lika Jesu. Ngiyehla ngibheka phoyinti. Ngiza ngegama lika Jesu.

0: ngibusisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika
1: Virtual DJ.
0: Time shibe ngicheka kwakunesikhalo sasikhona la. Kodwa ke inkosi yazi ngasho mina. Zalane bami ngivumeleni. Khulume naka amagama kuba. Ale makhiya sinda. Ngivumeleni bazalane ngikhulume naka amagama. Cela bazalane ngabe sisakunako okuningi. Ngiyazi abantu bayayithanda into. Ngivangela abangaphuma ngayo. Iblue nje ibhanoyi lami lidileyile. Angikwazanga ukuyobona umuntu ozongciphisela. Kodwa okubalulekile nanku umbhalo. Njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu akho ngiyawumenzela umsizo njengaye but mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona i helper idukisa i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phekwe impilo zenu. Vuka lo mhlabeni.

bakho shike ukuba ngoba selifikile lonizwe njengoba selifikile nje alifiki lihamba lodwa wakhuluma ke lo wesifazane nalenyoka bayenza lengqoqo yabo lithi iBhayibheli lo wesifazane wabona isithelo sinqanelekile asishumayele khona lapho lo sifazane wasibona yebo wona umthetho kaNkuluNkulu uthi singadliwa kodwa manje nginathi inkinga yami ukuthi lo sifazane sathi mase sipresentwa kuye sesipresentwa isitha sesiphendukezele izwi kaNkuluNkulu lithi iBhayibheli lo sifazane sabukeka sanqaneleka emehlweni owesifazane ukuba shibe sasingadleka akusiyo akusiyo umuntu wokudliwa lo kodwa uSathane usewupresentile wawudecorate wawenza lo muthi kwayinto yokudliwa ngizwa ngoba lithi iBhayibheli lo wesifazane wathi ma esibuka shawu bafowethu wathi ma esibuka lesi sithelo wasibuka siright ukuthi lesi sithelo singaya khatha emlonyeni kuthi angishumayele khona manje ukuthi baningi abantu abadukileyo shibe baduka belazi iqiniso.

Nibhambe lishimi bathi mabebona besifazana amadodakazi ethempelini. Babona izintombi. Babona abantu okungalalwa nabo. Manje awuthi bafowethu ibandla phela angikhulume ebantwini. Ibandla lika Jesu lingcwele. Uthi Jesu ibani ngcwele ngoba nami nginjani? Ngcwele. Manje alikwazi ibandla ukuqhubeka liphile, liphile isidodana sika eh. Ukuthi manje sesabe ngisho ukuletha ingane zethu esontweni ngoba sesaba uDlamini. Ukuthi uDlamini akeqiwa skedi. UDlamini akabona isikedi. UDlamini bafowethu uma ingane nje ike yaqala yahlosa sibe novalo kufangela ukuthi siyisa kanjani esontweni ngoba phela isonto bafowethu indawo yokuphephela. Isonto bafowethu indawo la okumele siphephele khona. Manje bafowethu ngehlandi lehlandi. Manje bafowethu ngivumeleni. Ngiyawukhuza ke manje ngegama lika Jesu. Ngiyawukhuza ke manje umoya wokuphila isidodana sika Eli. Ngiyawukhuza umoya wokuthi manifike emathempelini nibona besifazane nibona izinto zokulalwa nabo. Siyawukhuza ke lo moya.

conclusion, Shebe. In conclusion. In conclusion. Ukhuluma uJesu noNicodemu. Isikhulu sakwaJuda. Sazi imthetho. Sinyonyoba sifika kuJesu. Sazi imthetho ngizwe kahle. Isazi imthetho. Emini maphumula kulo icala likaJesu. Kodwa mabusuku unyanya ubuya ngathi akekho umuntu ongenza lezi ndaba engaveli uNkulunkulu. Usathi ngingenze njani ukuze ngizale ngokusho. Kusho isazi imthetho. Ake ngikhulume nje ilanguage yethu esiyazi. Kusho ibishophi. Igqoka ukholo lize sifake isigqoko esithe. Ugqoka impulampula ebuhlaza nemeruni nebende. Ma evula ufika kuvula ekuseni, avula imbhedesha, avule imthemeleza, avule yonke eBhayibhelini, avule yonke ayivule inkosi azayiqede. Kodwa uzwakale buza umbuzo ethi ngingenze njani? Ukuze ngiwubone umbuso kaNkulunkulu. Awubafowethu, ladies and gentlemen. Ivumeleni bafowethu. Uthi uJesu umuntu kumele azale kabusha. Uthi lo baba sengimdala kangaka. Uthi uJesu mani ufunda imithetho. Kodwa imithetho ayikusizi. Ukuba ubuwazi ukuthi lento ayifunda ayisho ukuthini. Impendulo ubuzwa ayithola kule nto ayifundayo. Niba kanje abantu abaphethe amaBhayibheli nje kodwa angisebenzeni. Awu nabhubha kangaba futhi niphethe incwadi engcwele. Sengingaze liphuza oyela niphethe incwadi engcwele. Sengingaze lifuthwe ngamadumu niphethe incwadi engcwele. Sengingaze beniqhathe niphethe incwadi engcwele. Awu bafowethu sengingaze ngiqhothamela abantu niphethe incwadi engcwele. Awu bazalwane bami ngiyabuza phela bafowethu.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesse igama la. Wafa. Umefa lo muntu. Wayefela thini? Baba, njengoba ngilapha ngakho nje. Thunywa basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kuwe. Baba, uyakuthanda uJesse. Bazalwane bam.

0: kodwa iqiniso lithi konke lokhu kuyizeleze uma impilo yakho ingenayo uJesu. Imali iyizeleze uma ungenaye uJesu. Sikhuluma kunamhlanje kunabantu abazoya beyolala, kodwa balala ebusuku banayo yonke imali, kodwa banakho ukuthula. Kodwa uKristu uJesu uyena olethe ukuthula. Angazi baba, mawusibona isidingo enhlizweni yakho sokwamukela uJesu, ungayisholo wena uyamdinga lo Jesu ukwazi ukushintsha impilo yomuntu. Angiphinde futhi baba, this is about Jesus. Lokhu kungenxa kaJesu. Umhlaba wonke ubuka, asifisi nalelodwa ilanga bafowethu lithi kukhona umfana owenzayo. Sizithi uma niphuma la, into okumele niyimemezele ukuthi uJesu uyasindisa, uJesu uyaphilisa. Ey'ntweni zonke eningayithrendisa, can you lift up the name of Jesus? Kuwona wonke ama-content eningawa-create, can your content lift the name of Jesus? Baba, ngizokunikeza ithuba. Uyisholo wena, uyamthatha nalo Jesu noma awumthathi. Ukuwena awuboshelwe ndawo.
1: Ngiyandengelela egameni leNkosi uJesu. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu. Mina ngingumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe, ngiyamthanda uJesu. Konke lokho kwenzakalayo ngiyabona ukuthi umgodi kaNkulunkulu uthunywe nguye uNkulunkulu. Njengoba kwenzeka nje, mina ngibabaza yena uJesu ukuthi awu Nkosi yami, kanti uyangithanda ngempela. Bengingazi ukuthi bona, ngiyabona ungivikela izintweni eziningi, kuningi engikubonayo, kodwa bengingazi namhlanje ukuthi le nto eyenzekala iyaqala ukwenzeka, ukuthi uNkosi uzibonakalise kuningi. Ngicela ukusho baba, sengamamukela

ibuye womlaleli ibuya ngane zomuntu ibuya nangana ngane ka ATS ntanta lomntaka mloyi ikumnandi nje kudelile kulehlalo lohlelo mpela sento ingekho ngithi kuvumele kuvumele mlaleli ngisho ngaliphi imbo ngithi ingani sibonga ukuvuka.

ngimlaleli wami engimthanda ngendlela esimangaliso ngani yomuntu ngimthanda nonke emakhaya ingane ka-ethezi leyo nhlenhle umntu kamloyi ake ngiphume ngalo mnyango engingene ngawo ngiphuma ngamanje ngalo mnyango engingene ngawo mntakamama kulungile te o bakithi mina nawe mlaleli sizawuhlangana kusasa ngo-10 awungihlangabeze kusasa kumgqibelo ngo-10 o'clock kwekamasikandi usikhiya ngengoma uzongihlangabeza sobe sigiya kusasa ngo-10 ekuseni kwekamasikandi ungihlangabeze okwamanje khumo nizanisele kahle nibuseni khombe ngophakathi niphephe ngisho naseyingozini abasebhedlela abadala nabancane nalabo abagulela emakhaya niphole abasemanzini dudu akuhlangalungihle nkosi yami abazofihla kusasa nangesonto bese ngithi kunina elinemicimbi enibusayo kusasa.

uphinde mzala uphinde mzala ngoba siyakwazi lamanga wena wawancelebile. Alright, check up that phana ngale kule kule phana ke uzingcumalo yamsana phana ke no shakes no lee no less beshaka mnandi bona ingoba basinikeza wena ekseni isihloko sayo sithi mzala siyakwazi siyakuyitsi siyawuyitsi wena mzala siyawuyitsi siyakwazi. Yeah, we know you mzala mzala siyazi indlela zakho mzala yazikona. Alright, yabona ke ngoba kunje kulungile siphuthume siyobheka ke ukuthi ngabe uhlelo lethu luzohamba kanjani osokweni lanamhlanje. Ngitshela ukuthi ke uma singena namhlanje kwi-National Day yethu sithi uma singena laphana ke kwi-topic yethu yosuku lanamhlanje sikubhekele quickly sikutshele ukuthi ke ngabe i-general knowledge question yethu ithini.

0: ngithola mina ukuthi
1: yeah
0: uma angikhulumi ngomalume ngikhuluma nje ngomunye umuntu
1: yeah
0: ngithola ukuthi uyinkabi
1: okay nongahlobene
0: naye ngahlobene naye
1: fine yeah
0: ngithola ukuthi uyinkabi
1: yeah
0: ngiyakubopha
1: mhm
0: siyakubopha
1: yeah
0: masontshweni inkabi bulala abantu kodwa uma ngithola umalume wami uthi uyinkabi angezingeni nje indaba zabantu ngizingeni nje indaba zabantu intaba zabantu abadala ngizingeni nje indaba
1: zabantu hayibo umsebenzi lo umsebenzi
0: mina angezingeni nje indaba zabantu abadala mina
1: so with the jack
0: angezingeni indaba zabantu abadala ngizingeni nje indaba zabantu abadala uma ngibona u prince noma ugcumisa inkabi ngiyakubopha
1: yeah ugcumisa
0: anginalazi
1: ugcumisa
0: ngibopha nje angifundi umuntu obulala abantu mina ngimfunde umuntu ophula umthetho ngiyiphoyisa ngikhona kodwa mangezwe athi umalume wami lo wangikhulisa
1: eh wakufundisa
0: wangifundisa
1: ula ukhona nje kuyena
0: uma ngizwe athi umalume owenza lezo zinto lezo umalume wami ulungekami ngeke nje izinto enjalo hayi hayi hayi oh umalume
1: uyaphikela
0: hayi hayi hayi afunde nje ngezingeni nje indaba zabantu abadala mina yabona nje ngezingeni nje indaba zabantu abadala
1: ah
0: eh ngiyama lapha
1: fine andile well done thank you andile blood is thicker than water qhom
2: shapure
1: Simba,
2: ngizijani? Engafethe, ngafela ngaphakathi.
1: Hayibo.
2: Cha serious.
1: Isigebengu lesi.
2: No, kodwa egcineni ufuna umbongo. Ukube kuthiwa akayenzanga lento mhlambi nawe ngaba ukhula ukho.
1: Mhlambi those families ababulalele abantu.
2: Yako nokubhlungu angiphiki ukuthi uba ubulale abantu mhlambi ade bamapredwini emndenini wabo.
1: Yeah.
2: But wacabanga ka wena ukube kuthiwa ubengekho yena nale imali engcolile, imali yegazi. Engabe uphelele phi? Mhlawumbe uphelele emgaqweni usohlala emgaqweni but yena wakwazi akukhalime akuthathe ingane yakhe wabuye kufa esikoleni yabo so nafuna ngibe khona ngimbonga ngakho yabo
1: all right kulungile guys
2: wena
1: mina umthetho umthetho mfethu ufake jail nje mfethu asesoyikhuluma phakathi hamba phakathi ngiyakubopha umthetho umthetho follow the rules of the country

0: Simbanjwa.
1: Mhm.
0: Yebo.
1: Oh, kodwa Mrs. Simbanjwa.
0: Kwakuyena oyebona ukuthi hayi le ndoda ingakwazi ukuyenza le nto.
1: Imake wacula emacula esikoleni wakushuthu wacula ekhwayeni esikole noma wawuziculela separate ungayungekho ekhwayeni esikole noma uyiphathe ekhwayeni esikole.
0: No nga create ingoma nje ngacela kune kuy Valentine's to celebrate esikoleni ngacela
1: perform ufuna kuyichama ha abangu se primary abangu
0: kanti lu
1: primary yeah wonguluk chabi guard
0: hayi ngalithola lapho ke thuba lok performa nga performa waqala ke wangibonisa wami wathi hayi lento kade uyenza yinhle yazi monga qhubeka ubambelele kuyona mhlambi ngakusa kudengelini langa mina khona ngikubonayo kuwena ngawathatha lawo mazwi ngawafaka kumina ekhanda ngahlala phezulu kwawo ngitsema ngifika ehigh school abantu bebethi nginomfutho kakhulu njalo mangiperform
1: nginomfutho
0: sayi wena ne passion yabo abaze baqala ke bathi hayi nguprado wa 2K kahle kahle igama elithi prado iletha neletha ichaza mina i-character yami.
1: Chazele phela house, chazele phela house.
0: Chaza mina i-character yami.
1: Yeah.
0: Uphi usho ukuthi ngine passion.
1: Okay.
0: U-R usho ukuthi ngirelaxile.
1: Yeah.
0: U-A usho ukuthi ngiya accommodate like

abantwana bakaNkulunkulu bayabonakala nabantwana bakaSathane. Uwe ngiyayibuka ke le ndaba yokuthi izwi liqiniso. Nonumeru ke washo futhi. Mofunda lapha ko 23:19 kunumeru. Uke washo uNkulunkulu lapho ukuthi akayena umuntu ukuba qamba manga. Konke akushilo kuyiqiniso. Is esokusezwini lakhe yilokho kuyiqiniso. Ngiyakuvuma noma ngikuvumi, ngiyakuthanda noma ngikuthandi. Uke uNkulunkulu washo wathi izwi lakhe liqiniso. Ngiyabuyela ke esahlukweni endabeni yentambo ebovu. Kule ndaba kaJoshua isahluko sesibili kobhalayo ke. Isahluko sesibili kuJoshua ngiqala sakufunda verse number 1. UJoshua indodana kaNuni wathuma ngasese eseShitim amadoda amabili abe izinhloli. Wathi hambani nibone izwe neJericho. Basuka bafike endlini yesifebe esigamalaso lingurahabi balala khona. Mhlambe futhi ngizoyiphinda iverse 1. UJoshua indodana kaNuni wathuma ngasese eseShitim amadoda amabili abe izinhloli. Wathi hambani nibone izwe neJericho. Basuka bafika endlini yesifebe esigamalaso linguRahabi balala khona. Yayingihlupha kakhulu le ndaba yokuthi lo Rahabi esikhuluma ngaye uyavela kumaqhawe enkolo. Lenkosikazi le iyavela. Mhlawumbe yangihlula mina. Mhlawumbe ngeke ngivele. Kodwa yona iyavela. Rahabi wona uyavela. Uvele muhle kodwa lalela ukuthi litheniswe. Ungamjaji umuntu.

0: yes.
1: Elithe bangcwelise ngeqiniso. Izwi lakho liqinise.
0: Hey bangcwelise. Hawu Nkosi yami, siyabonga baba ngendlela emangazayo. Yes.
1: Siyafunda ke kule ekuyiyona bengize ngayo. UJoshua isahluko sesibili amaverse 1 kuya ku 17.
0: Hey Nkosi Jesu.
1: Sathi kudlula ke kancane saya lapha ngakho 20.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen. Funde sa uzisho ba mangala ukuthi ubani lo ose osipha izwi kaNkuluNkulu nenkonzo khonza kuyona nokuthi sikuthola kanjani.
1: Oh baba umkhize ke lo. Abanye bathi khona ke sigcona bangibiza ngazi. Ngisisho la emoyi. Baba umkhize wase Eastwood. Ibandla laziwa nje ukuthi Eastwood Church of Christ.
0: Amen.
1: Isikhathi zokukhonza ho-10 ekuseni kenzeka-ke abantu babe late babambe isikhathi samazulu kodwa nje kuba ho-10 ekuseni singene siphume ngo-1 emini.
0: Oh siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mhlawumbe kunenamba othanda ukuthi bayishiye mhlawumbe abangaduki abanye.
1: Inamba-ke engitholakala kuyona inamba 071
0: 079
1: 079 57 57 366 three double six. Hallelujah.
0: Amen. Siyabonga kakhulu kade ngisathi ngizoshula ukukhona nomyalezo osheshayo. Mhlawumbe ufisa ukudlulisa sengiyezwa mawuthi nama open air. Mhlawumbe kukhona okunye.
1: Okwamanje sizothi sisavule nje lokho ezinye inkonzo sisayihlela ke ukuzenza nezinye ezilandelayo.
0: Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi Nkosi Mike Busisi, siyabonga ukuthi ube khona ube phakathi kwethu lolu hlelo eluthi imvuselelo. Inkosi Mike Busisi, ngifuna ukuthi ngishaye lo mhlabeleli setshise

0: Angazingithini, angazingithini, angazingithini, kodwa ngiyayizwa le ngoma ithithilililili le ngoma. Ngibone ngathi siyaxoxoza kancane ngonyawo lonwabo, ngathi isandla siyakhomba, sikhomba ngala, siphinde sikhombe ngala, sikhombe ngala. Awu, balali bomsakazi uNkundlovu FM, ngeke umqede ubumnandi bale mvuselelo. Ngiyasho ngithi nje siphezu kwawo lo mhlabeleli, egameni likaJesu Kristu la unomlaleli. Abanye ke asikwazanga ukubafunda abalaleli, kathi sesise wasiqonde ezwini. Uthi amen babugwala, uthi sesilindele izwi lenkosi elizosakha emphefumulweni wethu. Sethi ke nomama ke lapha yake kunzima, okay, uyasho kwisimo sikama ugcike lo lapha yake ngokwambona etsheni. Inkosi namandla ke, inkosi namandla ukusiphilisa, inkosi namandla ukwenza umangaliso wayo.
1: 107.6 FM.

manje ngiyahleka abantu bomsakazo omkhulu FM ngiyahleka ngoba manje njengoba siyishaka nje nazithomoya khona nje uthi uthi amen babugwala uthi hayi sengishayisa okunyawo lonwabo uthi sokuyo siyophuma ngomnyango manje na uthi sishayise ngomnyango wetende uthi sibuye sishone sikhuphuke futhi siye ngenhla uthi siye emvako emva uthi nje ngilalele nje ke nombali lana nosamke nomnge no esihle no Thembi Mbangase eSweetwater lapha yana ke emabani.

0: Ufuna umhlawulo osasontweni.
1: Routine.
0: Yalo umhlaba.
2: Angindawo.
0: Nentuzo.
2: Angindawo.
0: Tsaba umnqamlezo.
2: Ikadile.
1: Hey, umuntu ngakubuka kuthi.
0: Angali ngomacanini. Black coffee.